0: Sengalengke, Tandake ne, Senshinbe lezen di ni Pyeongchang Longting Yeongtaeng Lewong Pyeoge Longting ki Seongyul Geundeo Geunjong Shibe Seongyul Chokdeo lezen ri. Lezen di Pyeongjo La Tha Digi Nyi ne, Nejo Chonggyel Hasa ne, Lengke Chue Nyelam Tho Zhun Xin Yue. Shamla Sengalengke Chue Mutu, Nganzui lezen Seongyul, Gesu Xiong Yin. Shamla Seongyul Geundeo Geunjong lezen ki Jodion Zoe Chita Shibe Nangzen ki Nangdeon Ka Sumpa Gojue To, Chamdo Chonggyel Bianbar Zong Hasa Xiang ki Lezibe Lezub Nyintun Le Chado ne, Dangke Mangbo Chongwe Gor, Ngozhu Xiong Yin.
1: Nyejara, Pyeongchang Chamdo Chonggyel Bianbar Zong Hasa Xiang Ki Seongjo Kyoin Angda Sidun Hasa Xieba Gera Xue Yubsi. Taeyang, Gaang Zong Ne Chijue Barje Jie Ti Bar Gyebe Ji Chile Lak Zele Dine Nyingbar Ning Jibu Seba Xing Mingbar Khabar Gyume Barche Le Dine Xiang Tang Chongde Ki Le Jibe Gyundin Ki Lege Namba Bar Tu Lampo Si Yin Xing. Gunki Do Gawa Si Le Nidung Te Da Le Cha Do Ne Ming Mang Bu Tu Gur Tang Me Du Gya Jeb Ngang Top Yub Si. Jinda Chukwe Chi Nyu Xun Yin Yin Laza Xiang Ki Chicha Le Tun Ba Bema Ge Bu Nam Jun Dara Xor Tu Bar Gya Xing Xiang Ki Lege Namba Cha Do Tu Kuwa Si. Bar Nang Xiang Deng Wei Ki Su Ji Qiu Zheng Wei Tang Xiang Zhang Rin Qin Wang Jie Ki Pa Cha Bi Quan Kui Quan Ba Tang Xie Tun Ang Lu Zhong Ki Dian Cha Le Dun Le De Gui Zu Ji Qin Xin Yu Shi Nin Tong Ge Nang Dun Tang Zha Jiu Xin Du Pa Cha Bi Cha Dong Le Tu Gu Ru Qin Bu Tu Ba Ma Si Nin Tong Le Me Du Qie Jie Ti Chou Tang Gu Dong Xin Yu Shi Te Ji Ang Da Te Le Xi Lim Le Ji Bi Quan Ding Ki Le Zhong Na Ba Di Ba Ba Xue Ne Jia Jiao Ki Ri Lam Ju Zhou Lam Ki Wen Mei Jing Yi Che Xi Tang Qun Jing Le Xi Xi Ri Su Ju Sichu yu chokzi, tui zang tu yue ti rogyor so ki ne cu bar gyamni gurim si mi mangbu si ki gabu chigi yubzi. Lazi xiang ki chanyom sabo mi xidong lazam singi yubatang, xiang yong su gyundu mi boru xidong gyekia ju yubatida, jilin uju gyeji sumchu lazam ki sasiri kador tu dugi yubzi. Nga gong su riu tang chorong mangwa ma si, xirim ki le tuin sasi mangwa tang lamta rinwa xe yun chiwa chi yubi lingin hajang ki jibu yubzi. Dilo lo sumji sobje le lebi, Qiu Zhongwei, jilo nido gyami jubshi lor bianba zong tu lega la xiuxin, zong wu zanzu bu ko yun xing ne, zhu rin ko yun tang, bu zhang xuan ba la rim xin ca long chung yubshi. Jilo nido gyami nyushi zha sum lor, lazi xiang deng wu ki shu ji gin kuru wa tang, lo ju lak zam ki xi rim lege nyam nyong le, kong ki xi rim ki le ji ba xie ba la kuwa ding sab lin tub yubshi. Bianba zong ki xiar gu qin bu yin bi, lazi xiang ki gyun din lega nyuk zin qin bu yu, xiang tu lega lo sum qi rin, kong ki xiang ki mi ka ji ki ni ti di tong ju ga ne ji wa tang zhu lam zhuk chun qi ba le shu ba ba la gui di tong wa jie qie bi qia wa ngui tang qia wa sang bu ri li xin tuan do du kyu wa ma si mi si ri ki tuan ji tang cu wei qia jian yang rim xin le su qin yu bi nga ra ni xiang tang chong de qi le tuan ba xi yin mi si ri cu ru le ga yu qin nga zu cui qiu ji Qiu Zhongwei yi xie bi kong da nyam tu chom la zhu gu du ne yong wei chu gu cui zi wa sam yu kong la qi mi dong wa ni rang ki neng mi kin rib la ge jie xue ba tang ni su ma qi tang duo bar jia tuan ni yu mi cui xiang ki le ge ne zui tang mang ping si cui qi xue yin pe du xi rim le jie ba cang mei te da ra qie gu ji yu gyun ding ki le ga bar tu lang ba xi le mi mang gu tian zhe xi ki tu gu ru qi tuan kang yi mi tie tong ma ra Qiu Zhongwei yang hang san yu bi qi zu kong ki mi mang bu tu gu ru qi tuan ni le ga te da le yan cheng ji ba mi ba ra Satoru Tuita Namba Gun Tu, Le Ne Ding Song Chi Kin, Le Jiba Soro Sim Ding Ne Yirang Shuo Si Yinba Xin. Nga Zui Xin Ki Toguru Top Sam Ne, Le Ga Chi Ba Xin Min. Le Ga Chi Ba Tere Xin Ki Ding Chuo Ya Bu Tom Na, Nga Zui Chi Ba Le Ga Nor Mi Ba Cheng Ge Yu, Chi Xie Bishin. Bianbar Zong Wu Chi Zha Bu Bu Zhang Wang Wei Xin Ki, Xi Dun Ki Ha Zi Ge Zha Chu Ba Ni, Dian Wang Xin Min Ba Ra, Cham Deo Xiang Tang Chong De Ka Ki Xiong Chuo Ang Da Ki, Du Me Namba Ding Ne, Ne Zui Gui Ba Che Dab Jie Ti, Chi Zha Chi Ge Yu. Satoru Sakya Chi Le, Min Bo Ru Nyong Wa Tang, Chong Zu Kador Tu Nebi, Nindong Bartu Limba Ni, Ju Jong Chi Tang Nyu Din Si Yin Ba Di. Cho Jing Ni, Mang Zuo Ki Si Ju Tang Ne Ju Tie Gar Xin Tu Ba Tang, Cho Xin Xin Ni, Tie Wei Lei Gui Go Ni, Mang Ki Du Lu Nian Ba Tang, Le Tun Ya Bu Bi Tu Bi, Ngun Jin Chi Ge Yu Bi. Lak Sam Nam Da Ni, Tap Si Ya Xue Si, Ji Wang Wei Xin Ki Ju Ba Tang, Kong Ki, Ha Zi Xiang Di Ni, Sam Yu Li De Ba Ra Ge Ra Chu Ba Ni, Tuan Wei Tang Tun Xu Si Si, Zong Yong Yi Xiang Tang Chong De Jiu Ji Ki, Si Lim Le Chi Ba To Da Par Song Tu, Tap Sa Tang Bu Ru Ding Song Tang, Chong Zu Tang Tui Zang Tu Yue Di, Sa Toru Leng Gen Zhu Ba Tang Li Ki Biu Xin Yu. Na Wa Mi Ba Ra, Chum Zhe Tom Ni Ge Ra Chu Ba Li, Si Lim Le Chi Ba Yong Ki, Le Zhu Zhu Sim Chi Ji Ri Pie Yu. Le Chi Ba Cang Ma, Bian Ba Ra Ki Song Ni, Nguyen Bi, Jin Zi Ba Xia Ta Yin Bi, Nga Cui, Ming Jiang Ti, Chi Zam Dui Ba Ti Zam Ki Ge Ra Chi Ru Dong Dui Yu, Ji Ju Yu Bi. Taja Lazi Xiang Tu, Cha Do Ki Ge Ra Ti, Che Chi Ri, Yu Zhu Chi Xin Yu Jing. Jiangsu Tang, Zhejiang, Xinjiang Suo Ki, Cha Zhuo Ki, Nian Cha Le Yi Mun Chi Xin, Nian Ba Ra Ge Ba Tang, 카도 괴바 냠린제 제발아 용기 없이 다제 향기 향티 권잠토 다제 향기 차도 유미 시비 정부 정리 차도 유미 땅마 주구 제디 레튠러 주티 나와라 페바라 거주슈 시 고체니 전부로 수어주신 엽시 폭래 시종내 뱀바라 동기 산에 대게 지자 뷰다 균투 두신 엽시 검답지마라 흉초 레디레디니 차토 유미 주둔 초배 치디 리젠디 망기들로 개제 토돌린 제바타 우유 강이바 대바르톨린바 등월난친 제바 망조당 디디 제바제기 레튠 주단 타종 제바 차제 망조람적수 약부제바 제체니 망기들로 렌유바타 최고 등규토바라 기린제기 인시 왕위신기 대달주입지 하자향기 등규타동 무티점신유 디 미남기 로고 제바라 삼로삼무동 괴바디 티다 제당 약수니 덴바띵뚜타 주요경 제당 약수니 레튠 우유주바디 인시
0: 생글랭게 콩라센트부티니 고제토 참도 총결 변발종 하츠샹키 레제베 레줍닌돈라 차도네 당게 망부총외 골티리

chong nam tso kong kham sa nga na tso yin na tso xie ba kwa nyi ne di ki chong xie be nyen pyo yu ku chui do sen ku tso nam ba di na nyan po nye tie tong ki li chen zhi

0: Mengyochi. Nanshan Sulin ya, Midi Chumbiina, Shungmalia, Shihoya Tunda Yomari.
1: Tuske de Shitu Zamba, Uyunga, Gemma Jigi Jigi, Achukira, Tudo Tinde, Nangomari.
0: Gesi Midi, Ridin Karzulia, Gugu Yuna, Tisu Kuba, Gane Kariore.
1: Tuske de Shivris,
2: Sung Change, Kong Yimina, Beijing Damifu, Mingjache, Ang Tango de Yinza. Gajung Gulegaya, Shuka Basile.
1: Tuske de Shedu Zamba, Ushu Chuge.
0: Niesem Nalole, Konga Zude, Sukuyag, Samlokoje, Gyurum Kuchinsu, Yinele Dundadi, Derkis Dingil Chinsha. Nie Juchin Juchi Dumbina, Konga Zudea, Yongoyach Soturi.
1: Tuske de Shebris,
2: Sung Jange, Mone Mishendage, Kiralia, Shirup Tomis Jeje, Bubdi, Ming Dunsung Barajisha.
0: Mokju kundum ba kirana ya gandhi shu ya ji li ya. Tabshu gandhi chi li dini. Kho ngan zui de yonggo ya ji su zi yu na.
1: Duske de kish chigi yo res. Duske de shi du zamba ane wu yungge kar shi ge yo res na.
0: Nye, Beijing li ya. Pa qin chi, gezi nyan bu da. Tsi kebul ya dini. Piyun jang bai chibi nang xin che che. Lu jun yi, ridin kar zon de chi ne chigi yo re de li. Nga ya, rogba chubu zu bai gang li ya. Lodop chimbo yubji mena jiya yomari.
1: Tuske de shebe geche di shugu mo jri gong liya lungo nakbo likhu ge ge chimbo gimne.
3: Ajo mokju gundo mo kiran liya shuya chi liya. Nye kiran da nyamdo jegi.
1: Tuske de shebe riz. Sung jang ge ge chimbo gimne.
2: Bunjo rang pati ringa de deguri. Puli ya me kya ya da dali ya mise ya. Shigator ya da kimzang chom ya. Rudang fugi karchun liya bungju chi ya. La sokbe lega chumbe kub liya. Rang chimbo yina. Weishin chanpo chiyori. Dari yinpi yinna, nyushib chiya sonza. Kyure shiig zubu dige, donda di dhubka chimpi yinna, yoya yomari.
1: Tuske de shebris. Likwe ge.
3: Di yinpi yinna, kiranzu chongmulo ge. Ngan do nyibris chiche sheche, ngaya tungchung cheche, gangko chengyo chiri.
1: Tuske de shebris. Sung
2: change. Kyure ya tungchung chengyo minda. Deri kisi, da mingfu si shung liya. Leche mungu shita yu zang. Kesi kunzu kyurung oshin piyina, susu sodi, dömeli kiegri.
1: Tuske de shebris. Likuyga ya karsigi yoresana.
3: Nga de shigmidu, nga jotakju yin.
1: Tuske de shigi yores. Uyunga,
0: tenze yin piyina, nye dönda sum shayayu. Kesi ranga, dönda di, lagdarchi ya kelin tubi yina, nye rang chijo. Di kelin mo tubi yina, rangan zu karzun liya dena gagiri.
1: Tuske de shebris. Likuyga,
3: dönda sum le lagba. Donda sumju yubiine, kiranga kusung jidu shijo.
1: Tuske de shebris. Uyunga,
0: donda tangu di, rang gyongu chabu shira yuzan. Dari tuanba ne jeje, su lo mayon bado, changra bangu yu. Donda nipa di, langa gangli ya, zun yuk che beje, nge shugo yonje, nye kar sheba, sangmu lo, kala nyeba jeje, jubu mado, jubu lo chao mayon. Donda sumbu di, jubu kagu shira yori. Sanyi ne jeje, rangi ngak damje, gugbu yinbe kuy chiguyu. Dunlu shebe dunda sumbu digi, rangi jubtu ya kelin chebi yina, rang chiju.
1: Tuske de shebe riz.
2: Likuy ge,
3: chanra bamiya da, zunyo chigyu di, danglin shutuwa. Yinele ngak damje, gugzu dabje do guguyu na, dugri ji kaguri.
1: Tuske de shebe yo riz. Uyun ge,
0: rangi katrabi yina, denden nyukshi yungkri.
1: Tuske de shedu zamba likuge.
3: Yinele, dunda di kyunu dhubmu dhubad maari. Nye kaya nalo liya, tongzi chichu je, gaja ma dunba jebi yina, daga maribay.
1: Tuske de shebris. Sung jange.
2: Bunjo rangi, uzu gyebzan. Gesi, rangchimbe je liya, kaja narendze jumbi yina, ngaya, lemba meda.
1: Tuske de shebris. Likuge.
3: Lito liya, tunya namogo. Ngaya, dhari lepchen chenri kya yuzan. Dari di nige, nyungshu le, mi kya donji, sarjo dhugri.
1: Tuske de shedu zamba, de yun gyo gin kunzi shinda di ge, gemu shobris. Ganda, likwe li ya, kata lepchi che ni, ku, samlu gyurtu baya yo maris. Dende son zang, di ninga, loga shungdang khan li ya, da pepki gi, totu sham je, duzu, chibucha chadu zamba, shine, sososu, nyega nal nyega chimbris. Sanyi shoga, uyunga, kurza, doktoji su. Likuyga zunyogi che beje, bungyu jebje, rinne babiris. Sung jangda, gunjin changmul loge serje